Ngang deledang ratu ngampureyang ngambil ipun angin ratu genahan ring cokor-cokor.

punika saning awe nang sunsut santukan ketinggalan nararis awanan sedih kayone.